0: kakak bok senam bok saram bok pengka bok sang maka tong kau rak no tam no yong sa jo e liet ta liet jo liet em liet mong ne ru sa jo e nye ta ang nye jo nye em lo nye mong hơi à sa par gai grai no em yong sa par gai joy em nya ne sa jo e liet ta ma liet nei leo sa par kai jo em nya e ne ha ra ka sa samat lon do imong ra ka sa samat lon do krang i yam ha e la jem thua muang yong ha e sa e la jem hua hong ra ka ha sa si ba la ar tu la ti em e ya ha sa sam brat ma ti kan yong ra ka sa si ba la ar tu la tu sam brat ma ti kai em chau
1: Those are the colors.